0: isone mau ngelus dodo. Heh, muga-muga anake awake dhewe sok ben ora kaya ngono kuwi ya Jaya.
1: Ya, amin, Kang Min, Kang Min. Nah, utubillahi min dalik, anakku iso nganti kaya ngono kuwi.